Mga Andarwati ka pa yun, so. Iliya pilihan, ano ba na diga? Wengken. Ay, ay. Naon dilo na dasan. Di radio man, di radio, iya ge. Mangga, so ka pa yun, buwan. So ka pa yun, buwan. Ano, tansan ngaras jajak, ngibing, sok ngerang ikal.

0: Sok araribing, araribing, araribing. Totong geun ujung mah. Heeh, sa totong. Nguir, nguir, sa nguir, totong nguir, nguir, nguir. Tuh.
1: Oh, nonggeng totong.
0: Waduh, gaya wadernya.
1: Oh, aduh.
0: Mak. Mama ulah nurutan nonggeng kulah, mah.
1: Ulah.
0: Mau, mau, totong sok wesia, weh, ya.